Simwasli, tikiti na ngarama ya kukirigori Nairobi, ekuma na gushoka ni ingiri idatu peke yake. Gutonya ni ingiri mwana magana atano kiri muntu umwe, ingiri jirina magana atano kiri antubairi, na gikundigi antubatano ni ingiri idatu na magana jatano peke yake. Igorire tikiti ya kudha iji na njire kuhinya *826*72#, uigwa atire tikiti onandi. Ngumo Festivals, ni mugidi na road trip.

0: Seamlessly tigiti na ngarama ya kukirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri idatu peke yake gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe ngiri ijiri na magana atano kiri antu bairi na gikundi gia antu batano ni ngiri idatu na magana jatano peke yake igurire tigiti yaku thaa iji na njira ikuinya star 826 star 72 hash wigwatire tigiti o nandi ngumo festivals ni mugithi na road trip.
1: I love what download the application. I mean, the max wave mtu wangu eh. Wakelo yera ya kwa bangi yani asaiti yanto ngirima anata ni banda download the data iwoti

0: Uremi wa ndedhia, uroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igia tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem nipope na sumbe njaga siya kutethe ya ndedhia siya kui kurabwega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka juma, kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya shero kiri bako menjidhi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highchem.
1: Yes, dugu. Hakikisha ni ukuwa tira nsobi ira yetikirikite ni wazo itira ira tina wati nobole kukiri ugimapa mwere county rikana 250 ml ni kuota 750 ml ni mzinga scratch lebo era kundi irari mitumakiri star 459 star 9 ash rikana ni free otumare wasikira kanya ni kakurea a lot of gift hampers kumakiri county. Okay, tufanya hivi. Makosa shore, ikiri keito ntifon tuko siondese jumaine. Ingi hapo keito ntifon tuko siondese jumaine mtu wangu, usionere makosa show.
2: Iji ni Ntetoshia Meru FM, na njira yenkwi.

0: MC Mwasli tigiti na ngarama yaku kirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe ngiri igiri na magana atano kiri antu bairi na gikundi gia antu batano ni ngiri ithandatu na magana jatano peke yake igurire tigiti yaku thaa iji na njira ikuinya *826*72# wigwatire tigiti o nandi Ngumo Festivals ni mugithi na road trip
1: Ndao kumi na ijire shia ugoro, madhao kime njidwa ni form imejipa na county. Ture kungwera ikinya guwa ikinya reo lego kinyitha ya kire ushindi bobo nene. Kungwera na county, na yao county ye kungwera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabirebi kwa jana ontuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga, o scratch label, na uto mekode ya ukire *459*9# for free. Dikana nchobie tetekere tuwekere ana bandigura miaka ikumi na minana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.

0: mande na rotai ntugo ye munde na rotai ro ntugo ye munde ro na shiringi magana madatu na rotai ro ntugo ye munde tire tika rorero mo rotai ro ntugo ye munde tiro mo apana rotai ro ntugo ye munde ro liuga tire ndio ngaga kera mochi ende gutire mochi benda gankara ku bonde kabambe ngatagia kandeu ndio ngaga kera mochi ende gutire mochi benda gankara ku bonde kabambe ngatagia rotairo kaoria kandeu amero gwata ni rotai ndio ngaga kera mochi ende gutire mochi benda gankara ku bonde kabambe ngatagia kandeu we kande mbi kande mbi inde muntu akariata inde nyamwe kariata inde gento ge kariata amero wata niro tai ndio ngaga kera mochi inde gotire mochi bendaga nkaraku bonde kabambe ngatagia rotai ro kauria kande uwe kwani mimi kande u ndio go benga tagua
1: alomeru
2: alomeru
1: hom muga
2: muga mono
1: non kwaria noe
2: Ore ajani na stano kuma ngondi.
1: Na tangondi kore stano.
2: Ngondi ko tieman tiwera ndino. Mochi toyai.
1: Toyai ndeo.
2: Agua ngoa chaine.
1: Ukwe guantai chia kwa.
2: Mochi wa chire guru.
1: Ore nda ukuoka na rureko.
2: Ore nda ukuoka. Aruru kuwa ando batimbe nda tera gini mbo ya kwa o.
1: Ndio gatere. Ndio ngaga kera mochi. Ende gotire mochi benda gankara kubo nde kabambe ngata ya kande o.
2: Kaori o webo nde kabambe ngata ya.
1: Kai no woyu.
2: Ye kuo. Ye kuo ikyo ge tete ndagwa.
1: Inkuye bokauga ge kuo. Ee. Wedo gani anto ababonde mabandikere tyantikuye bakauga gekuo. Ende tatyankorie.
2: Ticho ke me detasaro ndo kimdo kiandaga.
1: Bomba kuingatia gekuo ata.
2: Pero ndo kiya gikya yo tiga kwa yanto ndiba korera na korera ko ugi gikuenda.
1: Ora ke ona go wa ke ngatia gekuo.
2: Mechona
1: ora jinsi yagatu kaya nikarero amu ndia korea kwa ino kwa nia lakini utake ona kyo ke yete
2: ukira
1: koge kuka gedhi no kyo na kya la muji
2: kaya kaya wa kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya